siye ba wawe ufwe bedumanu. Ma isi ya miyamo kulu yoni emi jezi bo raisu ni wawe ufwe bo mayanu aseo ni amu trantiti. Ani amamu nyamulike emi jezi dumanu. Amu ni ambyan asonu gbundu. Yeo ni amu wabu mwone ken ngben afwe krikli. Inu mwone ken ngben ablao ni nyonsu amanyen fedye ya kundan. Amukula nga be kunde ke biti nga radio Maria Nsu amkunde like ya kunna like mokwe amuti nga.

0: na Pierre nyuomo na fata ke akpata ya mi na ka akpata wi on ya fa gun man ya we nu en kan kle o
1: esi nya mi e lo wa si ere ke no swai afari ba ri o nyuno afan ke blana ya di o juman asi ere ke kan san nyo nsan be ole ngo ba fien e ikine ke afo wa we san o ukai na juman mo ya di ya kula juman so ndi ke bo wo kun pa klusu be nga kusuma bo e be ti e be su radio nsu fa o awe san fa ma be mota be wa we ukabe na ya miende nga bo ti ba kula ba fa su be nga o be na sima ya mien mien ya miende nga mo ya ken fo sa pa fa fo abe un na ma ande nga bo ti be fa su na be fa atin pa esu esre o yemi jesus o wa idu manu amen
0: na gumanga o nja mi fa mani ye ya neno so anyo le ke furo ay nyon su ko rentin de trinsien ima ko ikore igra ima burunso se ya miema ya tin fa kun fu ma tin de trinu ima ablasan mo ke igra blana on nyon na nga o nja mi fa mani ya ne ke yo le na ikra ni ba pie ma yi gasin ki klini
1: yo se fu e paul inde mo ibe nyon su mo fa blen ikoren tu fu mo Iwan ebo eti nyamien juman di fwe e kankri amon. O ka leng amon nyamien wan ofa o ka amon nan man o ka ngben. Afin nyamien se rike, blek pa nou nti li yo srele. Ngwan nyale ken nou, nou ka li wo. Blek amon e o nou ye, ye oti blek pa nyon. Ye oti ngwan nyale ken nyon. E klo man ke sran fi, Otratra e juman mo e di. Ison ti e o man sa fi mo osati san iti nou. Sange san kla nou. E fa e men di len kla. E fa kle ke e ti nyamien juman di fwe. Se afen owe suwo. Se e sa mian like vye o. Se e un nyene o. Sa son kla nou e trayang le ba. Bebo e. Be ora e biswa. Be jaso ewu e juman oti kekleke e la fima e diman aliye e fa ewu e ma nyamien e bu ma bla akunda e kunde ke e si nyamien tra lai e tra yangle e bru e afemu besu e si sram be hun anvoi wawe sanu idumanu ye e o sese fo e ko ma nyamien oni sramu e nu abuisu e kande moti na ore e kura yo sanga mo be kura e ma nyamien i timinti sese fo mu be ale ninge mu ye be fa kun ale e fa briye ti o yen wie e di nene ken wie kusu be wa e yanse ken wie e bo e duma pa ken wie kusu be bo e duma te Bebouye blefwe, sange e di na ore. Bebouye ke sramo besi me isa, sange besi ekpa. Bebouye ke esuhu, sange niya. Eye ete oye. Bekle nyene, sange bekumaye. Bebouye ke etran awra bwenu, sange ekun ojotiti. Bebouye alefwe. Sange e o mansran kpangban, e mansran kpangban be nyan be un. Be bwe ke eleman li ke fi, sange nge mkla o we sa nou. Nyan mien bobo inu ande o. Nye la nyan mien.
0: Merci. Rapye, nyo mouni jaseni ikangale. Na, nja, Paul Fafruan fakoumani e korenti fwe mou. Ndenga mokani, Oti ikokla ni elie. Nki kunsa le bo bole yo le ya gwalie. Ni amie yin vle yin. Iguma yinu dire yin. Ya ulo yin guma yinu dire yin tikikli. Sa unen tra yinu manu. Akula ima. Oman denga we Paul. Fulanga wako mna ni koren ti fwemu. E unle ke ndenga we guma nga bo nyamie guma nga mo di. Be gwen ule. Be fa... Il y a absolument rien ni amie que m'ami fait un verre. Et que cela, qui consomme mal les bobos là, il est que absolument quoi bobo, bobo quand, il est autre. oti ke bla mo fa kwe ile yangu ngura oju no awuba iso ngale mkura se iso akunda no mai nuna ya kwa uma sa so mi ure onde so oti ke ngoti ngbe na ngabo Paul fa kuma kure ndufem ane wagwe jaswa ko kwina ya kwa sike nde ngawa bi county na nuriye ye ma fa mani yo na kiki su mai wai
1: E boy ti nyamie dwuma di fo en. E kan kla mo. Kale nga mo nyamie wa ofa u ka mo na ma o kale ngbe.
0: Yo, o se ke mo ti nyamie dwuma di fo sna kura bia la. Mo ti nyamie. Asai kun ti aso nu fo en. Ma ba gwe ti sun jue. Kwa se ke o ti nyamie dwuma di fo. A fi nda tale nu. O kri ke e ti sun jue gwa nu be ko pali nyamie ngo. Ngo kun ba so. E sini mo mi kulanga o be di di nyumbe nya sonzo lie kule ke kulani eti nya mi ino nde kan fue senga se sna kun kan de klio de sono kan ka kin o kana ka ki mai o kule ke mo zo fengbe e kuma fere nga mo fere o mo ye a un man de yin ure o ri asa ka fe unu senga sanga bo un de ure mo kan o si ke a fe unu Paul fulanga ka kuma current nde ngo kan current fo mi na ti di ma e mo te grande sonso ka klio de ka o sanu fa gbaso
1: e ngba yin ati ma
0: yo
1: iwan na mo kale ngbe afi juma nga bo di na ma o kale ngbe e u ka yun yele ke juma yi ya mi juma yi o ti juma kekri afi unu pa ele unu ngba kula unu ake afi e sa e si mwa lo e si ke Paul Bobo mo e o kan de nga fa ku mani ku ren tu fwe mo. Il est une nyonsu. Na ore o kleria so nu fwe me yale. Sa ka ka sie nu nyamye wa fe ri. O wa di juma o hun ni nyire ne kungba nga mo fa klele en be ku fe klele wie. Se ku su wa bubu men sa sin. O lele wu eri ti ni bo. Lele i wie tien. Ye. Paul fa di juma no. Sa ka mbru su en gale. Oni yamie bobo besan yon bi afien e ke asie won wa juma nga e di en yamie juma yi anse akatwa no anwo se kusuma on kama lengbe blek asien nu yamie o ma itran le rie tama e fa e un ke ndi yamie juma ne akra di ma yamie juma ne agwali esu e wa e ko yamie awro lo yamie ko kun jesus christ wan simo inu nga awro kan la di nyuma iglesu e di en na ore ke mo mi nkun fa close un sa ka di juma ngwa un na le akra tra yan mi ma mo le e ko yan mi ma mo ya bo e di juma ntei don kan ze be clear ale ma e bu e agwali en su e agwali en su lo isu junde ye kan e balo
0: yo
1: na ma o kan gbe ra ke be fa be be nga bo be fa be bo be ru yan mi ya wuro lo ma o so fu e so ga di yan mi juma ra ke kusu e wuru lo bi Ko fa la ka di juma na ka sinu kura na be afa be ba fo mo ye yo la afi yan mi aro lo na sika ndo fa le nga be afa be lo na la ke ne sika ati
0: yo
1: o juma nga di afa yin ya gwari en ko ti yo ye ifa sunzu ni ke kun ba mature
0: nja
1: ye le ke ka ita wa ka mba nke ite klikli nu e un ke esu fe sa ke ya gwari lo mo wa ka ma wa su mo e ya temo e yan sika yin pokun ekun wa jo pokun fe nga e fe le so wo ise
0: e wura traso
1: e wura tra afensu itio ke yan mi juma nga e diwai o ti ke e aruwa e juma yi e alu e ma ble nga mo e wu mo e ju yan mi aru lo le ye ya ka to ai ye yan mi fa ma yo so nga mo wa pin su na wo fe ngben gboko pokun o ju ya ju ya aju bi bu enu mo aju lo ju pokun wa aso sin pokun wa ya so run fekun pokun wa mrin mlomlo pokun wa e ke be nga mo e be olomo ba si ma yan mi yin o so fu e so ka sin enu mo be ya sunzun san yin o sunzun le rie o e tetra be nga bo e be awon ma so nu mo ma e fe le so e fa si ekun e di yan mi juma e tra ya nle ba na ka sin enu e ayan so mdu so e
0: o ma o kre ke se be gwale ti sun yan mi enzue nwa so ngi mani ona yiri ma
1: ni onia yema
0: yo
1: yele ke oti otia ke ba fwa be fle balance ke di ble ba mon di blain ni wa yue blain bo ni amien dumain wa bwebo
0: yo njamo yo I santi mi sini mini ma mun denye ya eni a inwa ofausle e klanga bo donga suiti ya sonu foi na mai buke ya nyaiti senga guman blair ye ya bwebo afin wo eni ya mien bo ti ya mien I kurumba o ba lo diri guman ire ogweribo afin nga motra nu bobo asenga so asan fi o kwatran me so afenu senga jesu o tre ya mon lele oguri Santi nama e gran ya sonu kolen e men dire ya fien senga yo lele Miami bobo o faye e ngwan na e ayamie swatin watiki krama na mai wenyu
1: iko enyu yo afin nyamie serike ble pa nu ntili wo srele ngwan ya le kenu ukali wo ble mo ble nga mo o nu ye ye oti ble pa nyu ye oti ngwan nyale kenyo
0: yo se sana kun odifie kan za lu al ngema o fi adio sata ka ma o fi adio wa fe nu yan mi o kali o le le o kun wa ka ma itira ju ko kun awon yan mi o ya rika momo
1: a rika momo
0: so fo yin o ti ke obobo ni asima e ikuma fara ka ma e so Isonti se ya fe menu na ya mi di nene nje tori ni gemesu e ya fe menu ai si di froa na nya ni froa na edigumai e ya fe menu na se eli triangle na ya mi ma e fitiri mo ai su mai la ya mi se isonti donga su e kulanga wo tia sonu fe a fe son ye unu ye guma soni yo wi sanu ye onu ke e o le guinoa mami bobo ora isuna ya padia kungebo oni fata na mai gina sonu kole senge kusuma kien kula mai yo nyami isufwe oni kanvu fwe
1: afin ke mo e gina asonu kole so onu de nyami juma kusu di le sonu ni otike abonzai mo e fle bai ni wa fuwe wa taka isu
0: yo autana le opo fwe onfra ka akire na opo fwe tran osu bai nti opo fwe on man ke me ati no tran isu
1: e ko e nyuka e kun e won e klo man ke sna fi otratra e juma mo e di iso nti e o ma sa e ma sa fi mo o sa ti sna itinu
0: ya mo ke on ke akuto palu I nyamie guma ndile nu wa fama
1: mve
0: sa sukusuku ile watana manu e ke nyamie guma ndire wa fama bien oni blaku ndele wa fatra manu iso samu fai fai tenu iso samu oi fifi iso samu gwa nyase iso nti ngabo e akuto ma bekleli ma enia sa somesu na fran kan yuk mama
1: bien ekroma ke sna fi otratra e juma mo edi isonti e o ma safi mo osaki sna itinu
0: yo
1: dan prana wa gwali esombo nga ma fa gwa su kan yere ke ndenga be kan be kre e nga e wa e di nyami juma mo e kro kan a mesu e un de tinji yele nga ya koto paul o kan kleri e nti kate sisi nkle fruwa kwa kun blanga mo e nkle be fruwa kwa kun ke mo e njina tablis lo mon kan mi ndenti mo e nkle wo fruwa nti o fara ke nkunde wo na se be baptize wo ba baptison oti ma pa yo sa ki eduma kwa be o fara ke eduma di le nu nde so nga ke le so na ma be se ke yo sanga o kan mi nde sanga o isa na eduma nga o di nye oni fata ma oni aso nu fwe o fata ma Ya man se kaye nga edi yamye juma, e onde o lo. E o radio afan, edi yamye juma, e kamyende, sako fada ke yo, radio wa juma mo edi nti, e fa e kinde blamo, e fa e sukuzuku, nanga yamyende, okan kreye nyo ole.
0: Ile sonu, ma ikulane, oye, fotu le like, yolike, e yu mwe ti yamende, kan fwe yu mwe ti gwetu fwe, mi yu mwe ti klembo fwe. Okon, likan kye isin wa, afa talwanga, likan kye isin wa, afa bianga, iso oni yamye, gumandi fwe o komali ka ole oni fatama kunga ba ye nyame ma anbe san ni nu mo yo jam vole o yikin mo yo tran fole lo yikin mo yo wo amu aja lele amu vieken e danika ke ku fa blai o kumble amu ke otisa o ya me pri yu afa nga mo fati yo fa buri menu ningi kwakura e kun jori su isonti diki kunga be anian sina ko e ma na bo e won senge ablin anian sina ko bu mai akubu ma na won senge amu sina kwale nwai wanzo isonti mini amamu e boy ti blai bo ti aswa mai trayang ne sami nuna ya yu dikinga bo e won yum na ya mi bo wa gwa sunju kuma wa mai
1: e ko e nyun kan ikun yo sange sankura nu e fa e me dile nkura e fa kre e fa kre e fa e me sange sankura nu e fa e me dile nkura e fa kre ke e ti nyamie juma di fwe se afè o esu o se esa mia o se e unyene o sankura nu e tra e amune ba
0: yo ama e danika e wa sensua semboato sa sontia e so amwe ya iyanu a sonu kole otima ke amwinga we sini mo mi so sa sana kunu onuma amwin ko gun sanu ya mi sule oti naure oti amwe trale oti mwa yo ni anjwe isonti e biemu ni kanken ya bonwa e biemu ni kanken ya sinyawa mai buike we mai sike ya mi tikungba ya meti kungba nda kunga kwa eko tai mu ya ta nda kunga wo yeri ke ko tai ya tai ke yeri ki kunga wo eko sike en moka en so ai ma ku ya sinya bonu wa oti ma ya mesura ni kanwe ni yele oti woni e nya se gwale ina ke e kula nga wa so so ani ti ya megu ma di fwe viole o ngo kula sima ko ti ya megu ma ai kula ti ya megu ma di fwe a bonde o a to gyo a transforme bien sou atinya megu ma di fwe ofata ke ina ti wre ngulie ni zwen moyoke ngabo ya kutopon kan krinsa na ini amanga be susu bloka bai pa afin pa so yule oboribo ache ole sanga yo ma fotu eno wi sanye ke ba ma wi ofata ke ani ambalika atei akringure re yela so no moiko iso ja sin ole be ngabe din mo be tiri be kan be ori ba o tu ibre so onu ke kan na ini amanga iba ka sin be ti na ma fatin so so isonti yenga edi mwa donga sun mai clean jori ke ngaba kutu polo ofa kankri current yemsa na ikran ya finu ya fiti
1: yo sanga sankura nu ifa eme dire nkura ifa kreke eti yamie juma di fwe yo ifa kreke eti yamie juma di fwe e na ti le nu e juma edi wan wan nu na ma edi juma afe ni onu be kre ale na ore sanwe okwasonu okleke sanwe okwasonu osrojue sanwe okwasonu okangafruwa sanwe okwasonu yamie juman yele wafa sanwe ole osre yamie ofa masnamo akabe kleye ale mpokon ya jawokon ya wo awro ofle no ba maturin miawro anti apakun nko awro lo ai mama o awro lo isi ma osan flawro
0: nke ngawo
1: ne oti yamie juman dile no
0: ngulo nga magwe nko ya bakan ka ofre kura ko ya bakan ka ofre
1: o ma kan itna le ya ro nga ba be fa man ye ya mi su le nu ye le ka so nu nu i ngo a ro nga nu ai man wa ro nga nu ne o ti ya mi su wa no i le ngo le ka sin nu tan jesus christ wu sa yi o se ti ma o ya o ye sa bo an ngo ni ka me nu no ju ma me ni afa nu no ye ma mbo bo ikira so ke ke ita ka mai ite yi wa ka ite kan sa sa ke blame o e fe efe fe ya gwali lo mo wa ka ma wa su mo yan sika o wa fe nga ma fe ri o ra wa fisu ye wa so nu kunu adi yan mi juma a so nu kunu be ko ya le duma nu ti aja so nu nu a wa so nu fle no ai masi ma un so mi pon pon ai masi a fi yan so nu so ko wa o lo a wa u fle nu ekun na nga mo e di yan mi juma sra kura kura nga di yan mi juma na yo bekro oy ni asupa ni ati aya mi djuma difo epa ya mi djuma ka design afa ngoro le ya ikura sin ya ju ya mi awuro se ya me so na esinwa e fe di ya ki djuma me dile ya unyine ne black asin nu ofata ke adi djuma lele o kanu le adi ya mi djuma lele afa ye pengben pokun wa ju kasin pokun nkwaso nu kun wa ko transer vie kusuma ni angula ngula fule menu Jésus-Christ a voyé l'homme sans ça et ça. On va pas mature. Et quoi, il y a un peu de
0: temps.
1: Bien. Bébé. Bébé. Bébé. Bébé. Bébé. Bébé. Bébé. Bébé. Bébé. Bébé.
0: Bébé. Bébé.
1: Bébé.
0: Bébé. Bébé.
1: Bébé.
0: Bébé. Bébé. Bébé.
1: Yema eni a bien Philippe auto yé won oli ka nan ko ni ba so nu ne bwebo be feri se be trabang le ka sien nu ne ngo we aso nu mo e kra ke sien ni o ti vru gba e fa di sien ni wa ka ti gban flen nan kri kri nu
0: wa ka so lengle lengle
1: eh sien ni gban flen e di sien nu kri kri nu mo aso nu ne bwebo e klo mesu nan ore be feri meme nga e ken Krom ye bo a sonu na ju asu nga e ken obje ti o ti nga ye mi ne nga na le be kwa yi lokuri bo ma be kan de fin fin kem le za nga ken tran ye ya kun na nu lokko e o mbi so a fin ni de nga ken o ti ari ke fin nu o ri ke be ngale me ye be la ri ke be ma i ti be jiran ratio so le be kan mien de fin fin ke nga sa kri o ba ma tu le te be nga be ti ma mien de nke be ken o na ka be ken o
0: ka be se o
1: voilà Oma
0: Oma ikman kwa unke e asoron fo manen ande bulen teule bisuan teule bite jaso wi un sanger kinga boni fatan yori ke mai si kinga boi yo ndenga mai kai mai unle se unle nga kwa otike njibo o gwal ki so se di gwasa o ya ki fi sanga se kinga irande onde man mai unen banu ni same yo le no de son kwa o kre yale na ma eyo na ore di fo nya mi inu na ya mi bo kuma okura ukai
1: okura ukai e fa e un e ma nya mi e bu ma blakunda e kunde ke e si nya mi otra la e tra ya hun e bru ya fe mu besu e si sran mo be un envoi wa we san idu manu oni idu manu e o se se fue E kloma nyamien ni sram be no abuisu
0: yo
1: yo oti so ba le kanso kwa na ya julong le menu na ma e sram be nyunu afan e su nyamien e no abuisu wa ngbe e kan mien le no abuisu ngbe fota ke yo bien fo angle bankra
0: fasu
1: oni o akun dan kra
0: fasu
1: nyamien e won yesu nyamien na ma esu enu abuinsu ka esu ena ti lenu enyamie srelenu ma yamie sike esre yamie na sna me nyunu afan ne ntra le kran ma ye ma ora ye mi nkwa so nu otia ke ntia so nu fwe aso nu fwe ova da ke ya ile menu enyamie srelenu ma yamie nden otie enyamie nden sre otie ni wa siema enu abuinsu afin na ore e afemu ma ma esi nyamie otra la Kikri nou, nga eri, oni nga mwe efa e kwe bwe nwa yi, ma e si le, ma e kinde ka o trap kikri nga mwe yen sou. Fe e si son, ni e ti yamye juman di fwe. Ma man se ke nen nga mwe e kan kre yen, o ti e kwe wan e di yamye juman di fwe, e un de, yabe kambe kri yo. Ma amye nde yi, o ye kinji.
0: Yamo. Na nga bo akani kula, ma e kula ni sou o ti, Yele ke ma e yuna ma yami du ma onyankan vle. Ison te ma bifa jasyon bifa ma yikin kula kula. E bo yande nga iti asonu fwe. A yime iti asonu fwe lele. E meni ya vye diyen. Iti nde. Iti ale. E ngule le. E afotwe. E ngwanyale. Ito te ma ne nde. Iti fande sonu. Ma ikusuma e yoke nga bo ye. Polo okankle diyen sa. Na ma ifa yu ifa yi. Sa sukusuku yule menu. Yele ke... Allez bla sanga akunde bla oufle allez bien sanga akunde bien oufle yende oni boke afoto oni ye gusongo ndasu mba kula un afatu oni ama ma o kusuma sa ande zona kana biti ifati nga bo e oti e nyuri nga bo ti e ngwanga bo e nyamie ofaura yenu e yinguru yole ke e fit e yo ma Ini mambo sikende nga ikan oti na ure. Owe inu, ye owuru binu biye. Na angabo nyeni, ye ule.
1: Ba mature.
0: Eko inu kan iku. Njambu.
1: Bien, ikan ndemo oti na ure.
0: Yo.
1: Ikula yo saso mu. Ikula nyamye iti minti.
0: Yo.
1: Sese fwe mu. Be ale ninge, ye be fakun. Be ale ninge, ye bi fa kun ale bi fa puri etio
0: ko yun kan iku
1: tien wie e di
0: be di
1: ne ne tien wie kusu be wa eyan se tien wie be bo edun mapa tien wie kusu be bo edun mate be buwe glefwe sangé edi naure
0: yo ya moke aunque sana kolasana ya solo ni guma dile o tu afa kenga sa ele ke kien wie sanga boye o ti onu ande kien wie sanga boye nwa o di guma yi wa fa nga mo fati ye o fati nde sonio se kunti jolwa yi o so nde sonu akungwe nu senga se kun joma yi o so nde sonu yale nu kokun eun ti sakilwa eduma ti sakilwa senga yo ni ke nga bo o ti na ore o ka na ore nu e kien kun na ore so nfite su ma ikrani e a unen banga bo kun ma e buya kun na ke nu ya mi o se ya mi o nu ma yi nga bo ti nya mi re fa me ka nga bo nye yo le
1: ba ma tu re
0: yo
1: ya si ni ambla
0: o ma yi
1: yo ma yi
0: yo nya mi

si e oni ni e Amerike Jésus baba du Marie inu e ba meko e sa meke sranga bo sa okura nya kekun ofa manya mi e sa mi amewu sranga bo e yo inwa famia ni mba ijo na betiminga radio nu e sa mi amewu ame bla like kokola sa be soin e be si yo bla wa fo ble famanya mi fa ki sa manzinu ma beti nyame ani wa ijo ma beti nyame ani a fo ble famanya mi adumaye nyame ri en nyame kusu oyori e manya me bobo ora mesu